tipa pelunggu senamian, sak masih begawian ele embe cemur, sila pirian acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan, bajulu, Mandalika budaya Lombok.